kis, suma kausai manta rimangici, nispa rimarkangi, yuka kuyashka taita, syunggu manta kang makarangi.